mangod lawa mangod tato. Tato bandayo po bo ide provinsi may ke kamaru lo otanggulay kokolio pamalenda lokota uma loharaga olota udula alohulondalo ta ilotilanggulo uma pilolanggulio tanggulo dalalo. Moaami upilolanggulio dalala buti mongololai. Dabo pohilelio ode pamalenda umai paduli olo to tilanggulo mongobua. Uma polanggula tanggulo dalalo. Modata mongobua lo kulondalo ma ilo tilanggulo. Umusi debo haragalo. Bandaya bobo ide sadia umai mokalaja helumo wolo pamalenda lo kota. Uma mo podutu tilanggulo lo mongobua. Uma ni tanggulo dalalo. Nabo utie musimotu ude wolo sarati. Mungulama ngotato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mula wa mengotato. Pamalenda provinsi malo dulu hupa walo pengusaha lo maluo. To aida lo harga lo maluo. Pilih utulio to kandoli lo dinas peternakan wo perkebunan provinsi. Umamai ilo hadiria lota wo patota wakili pengusaha lo maluo. Iti kadis peternakan wa perkebunan provinsi Ramdan Pade lo otangkulai dulu hubabuti pilo pawali lio sabu ma palenta maili gubernur to umai mopo otanggala talia lio lo maluo to umai mopo lai ati lapulo wau tutumulo lo tahibiah maluo tawo to udipolio Dinas Peternakan wa Perkebunan melopowali tim khusus umai motulete wolo-wolo umusi opadulia lo pamalenta. Uti-uti owalilio musi kalajala helumo to wolo talo pamalenta pengusaha wautahi biahe maluo. Alihu wolo umai moobubula to umopolai abuti mahua opadulia lo pamalenta. Alihu usaha uhi biahe malu aboti monona olo u motoyunuto. Mengulama ngutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mangudlawan mo tanto. Mandi do sampe ngohula upo hutualio pekan nasional mialo penas kontak tani nelayan andalan mialo KTNA. Uma po omo pula pitu upanapunano upo hutualio tolimutu. Panitia mawolo pamalenda hipo pogana buat tilil hepo. Tak walo panitia soleng kota lo provinsi Mulyadi De Mario lo tanggulai. Tambati upo hutualio utanggulalio teknologi pertanian beti mangope enapato. Mati lila hepo lo pilomulo uma pilomulo lio. Wa uma hitumula lo usuburu. Panitia ma po upo uda akalaja lo nalalo. Wa u kalaja u lo po opio heli bunga lo sport center tolimutu. Udi du sampe mohula beti mo a ami kalaja ma pilopo ola patio. Alihu penas beti monona olo umoto yunuto. Penas tumula lio to tanggal 20 Juni tunggulo 25 Juni ulala utalu-talu mai beti. Umai o hadiria lota dulo pulo lihulo lota u mondo lipulipualo to u ngotupalo Indonesia. Torekeni awali to lo pulo lihulo lota. Nako dulo pula pitulo na era to uto lo pula wanu lo provinsi uma tonggona omain. Mungulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengudlawa mengutato. Pakar Perikanan Indonesia Hasanuddin Aco lo otang nai tohulon darabutia tuhat-tuhata upumia hele paname. Dabo umumia he buti musi wolosarati. Tala tua ulio panggelio lo taluhu deheto. Musi motu ude wolosarati. Wau musi mai mopohuna utanggulalio teknologi budidaya. To umai mopolai ahasini lo hele. Odetamu mia hehele, musi mopulo duhui mopo odamanga hele. To udi pohulialio to balangka udamango. Poilelio ode dinas perikanan provinsi mopo woluo balangga umali potunu wau potuhata ode tadadanta. Musi mopo huna utanggulalio teknologi nurseri. Alihu moto duo hasili modata. To umai mohu ila roda walo ekonomi. Wau mopo layati lapulo wau tutumulo lo mongo pilohala to hulondando. Mengulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.